mbeur nga aduna bi arel la bur bi yalla ngemb la nga wara breek shaytan soko beugé daan jappal ci alquran ndax kat mom shaytan bërem dafa doy kema ndax dalay ciokatan dila tax taxan ngay retane.